kanyuk ko yon namin nga sinara kung naksin migasi tamane katigin ay migasi ulang o yung ilay kakasaktak tubunga tunga subterang magita kulak tu saksarang mayak sibisi ukyak tak tuminara o tekabing agun ikayong ni tayo maritamaw na kulik ko narang naktugun nuna butunga vikin hangayok kangan nuna kagak sa yunik narang narang mayugun ulang Jerry Natanain, Samuel Aragarag Amar, Pa ang ngawit sa tako na wakak sa iyo narang naktavo. Tay mataw kikita ni inyong karo sa katigi ko ni narang na mayugun tako no narang no kaw sila rin ng mot. Aka ko nga ta ay pakilak tangan ni tako pila katitilang ming mata at yun naw titilo te inong nun. Kinaw sa kaswak tiyong itun amar ni no narang no pila kaya ngayon bakso na kikita ni imi tamane kikita rong me. Tamatumamik sa no narang naktigot o tiyako. Tobi utak pivilde yun yung kaya makatang na yung may utak iyo at ano ato ang kaangat. Jamie Lucilla kanu yung nakanaktan yun yung kaya makatang na rin yun. Tunga sa iyo ko 937 si Luta ulakan yun ko.

That's the music, and Julie with Tell My Lips. We are reaching 7 a.m. Eastern Time. We'll be back at 7:10. Inuktitut Hour is next. Talk soon. Tak iyo ako rano ako tilagay ng mga tanong ng jamay pivalay ito sa kasawang ang nayang mga mata kulit ako tilagay ng mga 7:10 mi inuktitut ika kakang nayang mga tao tilagay ng mga

0: temai tamatamani takigiyattinni nunuvummiunerwaqartornaiang mata taqqua nunuvutungavikut angayoqqaksanganut tanngullulinneqoagaksaujut taqqua tan aperiyaroq tu CBC kuno apersoqtaujumatillugi taqqua apersoqtaroq tu attisanninginne apersoqtaqattaroqtut ammarutta pivi qaqtitaullutin kiuyareksa attittaanganni taqqua maqongni apersoqtaujungni ullaatamanaaraqattarnaeroqatta temai tamatumani pinasoqosigiyattinni atuinnarniartavut ippaksaq nuqqaqtitaqaqailaoqattigu taana qulla kisanili ullaanguyu pingassung matanerogaksaaju naarangnaartavut Jerry 99 Samuel alagala amaro paang out kisanili naarangqaangnaartavut Jerry 99 kaangtugaping miutaujoq meyugu yoroqsimalluni katimayuroqsimangmiyu haamarakkunnut Teresa Ketchuk CBC kunningaartu oqaqatigiunnarsilaarmagu naaraglava
1: Hanuelio Hazakpe, Ajigiti Chigaswa Kaner Lute, Illuliriner me, Anya Harnangi Tuliriner Milo, Inunno.
2: Wanna, Gavamaradena, Pedre Yumang Miyako, Omatimutarayako inunipitumo, Idluradena, Anya Harnangi Tuliriner Gavamako Pedre and Umata, Tisiani, Itayosum Kaumagayatuma, Gavamakunaya, Wajama, Pidonga to me in a Anne Vidia Katulaga Kunno, Kamagi of Tia Kamlingi, Tamakuaru, Chumaru, Visukane, Vipitutikit Liguane, so Tikatamata, Kanukan Makuatunga, so Tikum Naktavo, Kanupun Savim Napa, Ukilta to meaning Anne, so Ti, Pirani, Piuna Magaratuma, Anne, so Tia Vakaluta, Kuni, Unimani, Tuni, they made it in the Sukayatuma. A mai duri no tamana vidjutikit liku, kauhi sattau ja reakattuka mama gunni. Teitsumani näitti näintingin ni tuuttausia pijanni ja ne itjuriin kunnu itjukatti juhu. Akita suiti tauri lausimman miettä kardunaati to grow speittinni. Kiinnau ju chaari maavun, taaksingi ja tauraunati. Akita suiti tauluta. Kanutti akitikse itäviannu pateissumani. Amatan itjuruina muttauna ammangittu aakkiki ja reakattuu jäärimmi jäga. Itjuno aakitik sakatua otta ikkana jatteili joku itjururi ikkunnu katimajitteili jutaro. Teimeki jakangittu jäämmat. Takkua sitjuri ja karajattu. Sumari jäkka ammatamanne itjutaara sokattannu kanuttuuru ja kannia. Tu sakattaratti kunnakituinna itjuri oppakirse majutikiraatti taupalluti. Amisuunnassani pekattara jatpitaa. Tamakkuata kunakkajamme jakka narunarpikitugi gavamakkut imaanujareakas kuitikin ralluu katimajitiku.
1: Uki oktaktu ippikisauvalliatu innarma unataktu tsanut kiinausaliurnirmulu. Hanuili ulangavi saputikasuarlugi innui pigumbasangi makimajuti tsai angillivalliatu innareakartilluge.
2: Mana inyo sibong muna vumiyutaw dutay sumaksasi utiyarugang miyakko. Ano inyo sibo piyo sibada kong napa. Ano makwasakya wadliya yu inyo nuatu tikatiyakan na kong napa. Mana nuna vumiyakik si maning akawro akurungin man. Nuna vugama makatakpo. Ama inyo ikatudyakatiki katuti. Tamakkiyaw rati yu magarot tuti. Ang iyo kangin niyaw ya arot tuti. Ataw sinyo kaya kakuyigarawa akuri. Gawa maulog doon inyo na butungabik. Nuna vugama maupitagyari maangin ni tigo meyarag doon eh. Ikkanaya gertu rimaat imeji bagun nerdutti. Nuna vugaba mamu ikkanaya tunga. Imeji kattagun nerdutti, imeji yunga aradutti. Nuna vutunga vikkunnu ikkanaya tunga. Taanna ta imeji nituinne isumagiyaga, isumamia sijiiga jattu. Tiki kattattu litaavane ikkanaya rimangmata angi yukkari jaru vaktu tiltutaavane nuna meni. Nuna vumogutti. Inyun nupiittattu aararuppata isumanga inyu singa asidjivaardega jattuguyaga. Tamakkuaru pivaldia ningi kannattau nunavuumi pitilivaldia jumaninga aksuaru pivijuagin mikakku. Prime Minister Tiavaru viduttavutai neimeidiottu neukakattamman. Dream big, dream bigger. Takkua dream big and bold. Kadlunaatitu teivakka inyuktitu sinnattu matago. Sinnattu vu isumagiavu piumajarimaavu kamanattu ajumnattu vujavu. Teikkua sakkittu magajatta keidegi jauduni kutittu miun. Inyurduta urasa miuta omidja lakijuvu. Grispi juo miun. Kausuittu miun. nunami tapatumia inyo isimang mata. Takwa pibidyo ari ang ilawang mata kanadamon, naglin na katamari mata, isimang ikatortakari, hanok tuto bakina o yakatlong amig ang itumi grace biyo ami, urasa rin mo ako siya ulanga. Dahil ka nga, mibigto akong mata, kangatakatakay ang mata, nakingin yung nagkotito si Kastatawal Luti. Dahil mapang nagyakatukoy ako nun na po. Ang iyong ising natutin niya ako si yung nung minyo, nagkotito tayo yung nung minyo. Pero sabi ka nung minyo, natutin niya, pero sabi nung masipida, nadjuri, chickens. Makuha isi magyakatakarawa po, nakiksangin niyo, pero sabi ako natutin ko, nung naring niya, narihan niya. Nilewyan nang nayakatigot. Akikitigyan ako si Madyang ito kao yung manak si Mataniw.
1: Five minutes na luwak to Jerry.
0: Dahan na rasakta po Jerry natin ay nirogak sa katao yun na vutong nga vikun nun. Kisa na din, tusang figilang mila po sa mga alagalak. Dahan na kangyaslin ang mga tao yung iksibota kayo rog sa mga kangyaslin ang mga angon na sugdo na kayo ikun nun. Amaro to kivaldang inoy katot siya katigay ikun nun. Dahan na pila kayo rog sa mga gilo ni Amaro kinaw yari kayo rog sa mga nararang mila po.
1: Hanoi leo kasakhe adjigiti chigaswa kanir lote illo le rinir me anya harnang itto le rinir melo inonno
3: e khoyen me ka tatman ne illo le rinir la atso roten marialong man nanilima nuna bumme ka ko illo kala ni me ke yokorung ni tamaunga toa bagnak tulugo nuna tinno nuna bo iloano sana sima bagiak tu ni, sama orang tu cie la sahlota, kami semua gaya lo iklu kangi lek mata pangmiok tullo, tanah usaha yak pok, iklu dua angin eksai, sana ya usin nak cillo bi, uba gokak tu cium nak tu, nalo nangit tu, angilo angit tu ni ugalwa, biar penik sima yoni, sama nalo ane eksai le tici nak, aksoro kotigin nak tigo, nunali, sama nunabumi ting misukuin nak. Ina kakita kun naktilota. Tisee ni tamakkoa karitao yei sukayum marea loo lettu. Taiman na isumagiyao kattaksi magaloang ma telehealth unerakkao yo. Kauntautakuk sao kautigi yuktigo daastungu yunu nukta laaktaattao kattaksunu koa isuakseyi. Nalunak sisaali naksao kun naktu nalunangittu. Taman nalu aksoong naktukku suungu kakta isumakku ummatikku luunni. Asi jaktain nakatak tilugi, mukallakatigi yaksakayabot, talapotik kulone, inulagayik kulone, kumiyanakso, inuwi amisunaksay, inulagayin ngopalayot. Tayo man na ito kurangapta, asi jirangata, mukallakatigi yabo. Pigyalisakan na kaya kalisungugapta ila, tayo nalo aksoko tigilaw tabo, atukkan nito yaktalugi laksotigo katang man. Ajiki tichina taman nakakitao yak atok logo nunabumi matakwa awlak titao katak tuwabak naktukut anyang nilid akik sokbitakaktok nalunang ito.
1: Oke oktakto ipigisaw valiatuin nakma turlo nataktut chano kinaw salirinir molo hanu ileo langave sapotikaswar logi inu ipigumasange makimadjutitche angilli valiatuin nareakaktil loge.
3: Tain na tunga taktuk sa tain magla kaitak mayo ni nga aksoti ay kanga inubialo ilo nun ako tingin ni nga aksoti tamaw na ukiok taktuk nun ako ko aksoti tao nung kugyo ang mga lao mata maana tauba me skido aksoti taman na sanginitin ni takuk sa utitsiga so aksoni kisaya ni inuktakang ipa tamakwa unga taktuk sa ukiok taktuk me ayula taang mata nalunang ima nalunay katay nakso nilo tamaw nga tikit takangata. Inoi cibudliungin naklo ti kisiani inoi kawi maya to kangillo. Taman nalo uyakat tari ang nak ataw chikko rigun nakalo ang man. Ano ilin ni ang nang mik bilireak saniglo amma kisiani nuna bu meni ritsiangin naklo bu. Enti aiko nuna atani ito tigumi ang magit. Ako nuna kangani ito abik toktaw si mayuno inoi katudjaray katigay kuno tigumi aktaong mata. Hei mennei tutillugu enti aikku pekujali runnammata. Imennei ukkua kisieni atoktau runnakpata angeksima runnangneaktu vuoksimalluti. Ako innui sivulliut innaklugit. Sivunitsavullu nekdutekatsia kakun lugit. Imakatsia kuneakuttigu. Tamakkoa ya peko ya yut maligay apek so kata ulutigo niya makisiyane. Taman nalo inung ni pilagatit chinik sibud liyo kata ungin naklo ni. Pilagayito yun na ito isumatak sa lahtunod lo ilin niya nikot apek so si mayagay akaktugot. Nunabutong nga bikot ikabigiyangit maligat kayangit maligala kayangit tamakwa asidjila ulutigo kisiyane sibum mo. Amisong mata pilagari gumayak ka na ito kolone akilo nilo 2028 pagbatsya kolone ni tamak ko ikabigiyangit maligakiyangit li atay nang niyang mata tako akit sula ulotigo maligalakiyangit maligangit lo akit si malakpadali tako atay nang niyang mata atay na iksubaw tariyawyok isumata kiyawyok pirtaw tuin na kayakang mingman nirawang ni nirawasong ugatta sitama ukyo na tama tay man namu sibum mukpadlay niksawun naktugot
1: nakormi marealo atuin na chau tikara ta ra vita tama na tolanga kattigo ilun nangin no ne kwa kat chau zuno hause man yakute
0: nara sakta vutana samio alagalak dan ne kwa kso khata yok no na vutunga vikun anga yok khang sangano Tema dog parting out than igluing mutex say your man ekarung mutarato than angayokang rogok simarogok dunno dunga vikunnut tamatamana kagbiatine than at okakatakarun naksilangman pitutigiang in the nevagas out to the young in nick nevaktaim to the young and ignire around me lover.
1: Hanuili Razaki, a jiggy tichigaswakan nirloti, illurinir me, and your hangitulirinir milo, inunno.
4: Tämä sakkadit ismaali kertaa tämä kuningan timiun jättynen Iglobal Corporation on lähtöjä. Tämä kuinka tämä jäi nuorisemaan ikkevut. Tämä tukimuokti tiidlari ginjähtänä Iglobalan ammut syrjäkennettä omman. Tämä kuinka Iglobal Corporation on lähtöjä.

ullakut CBC ukiyop takto pivalle yungan inarap tisip ubang athobi utak nuna bome anna kangnangi turigi kungi narunak si yuma vo tamane ikarung ni pitlangi saktok takatoy naga kangmat anna kangnangi turigi ko ukakpok Tirigane ang mipigyak si Yokarong makimang mit, kimuksik ti Yokataw si Mayong mit, pingang nangan ni Fordingan, Fordimigok tamane ikarong ni, tana tirigane ak tukutorok luni kawi saktaw riktong, tana kimang inuturok titaw luni inong mi upaktaw ngin nakpong, anya

0: lukut CBC ukiok tak tu pibale yang ni narak tu si abang atobi utak nuna bumi anya kang langit tu rigi kungit naranak si vod ikalung ni pitlang isak tu katwin naga kang mat anya kang langit tu rigi ku ukakpok jiriga nang mi pigiak si yukaraw makimang mit kimuk sir tiyo kataw si mayuni pingang nang ngan ni 40 mit o kaklutik tana tiriganay akto kutaw luni kawisak taw si maruktok tana kimek inuturik titaw luni inuktakaraw nginak luni anya kang nangiturik kutuk sigarik po ikarong miyuni tiriganay ang miki nautik sukat ta kawilutik kawisak kawilutik do nagjutini ipiktaw si mayuni kimuksak tiyo yunig do Now tersok nak saurak lusi. Ani akang nangituri kutuk si garibot tau kikutuin natya kiya yukang nakpat. Kisuk tau yukang nakpat. Tirigane ang miglukya. Kimang miglukya. Ani akbila kuyo kautigiluting. Bilang isang nang mit. Atang na vikjuang mat kamagiyo kautiging itilugot. Kamagiyo kautigi kuyo lutik. Kanito kang nakpan. Tema tau uksuk tuong mit nutang mit nikini nuat tibing mit sakitit dinialang mata NTI kulu Food Banks Canada kulu kina yakaktit dinakluting Raymond Coxon Senior dana angayuklik uksuk tuong mimeyiriyaw luni ukakluni takut Nakitaak vik at jiging nguro yaktunin nakitaak at tang naktut. Ilaliw jitwin nakakakluti inwi nakikutingin ni. O kakluni nunaring ni nikinin no at sivik taga kalagitun.
1: Nikinig takoy na tiwong isaak tunog at akulig temo tunog ka drahaw na maka. Tagkwari alakit nakit at akta taktakakti tamad ulo tamad rin ni temo tagkamusad ilaki ko na ito. Kalau tu nafik, betul nak cerita. Tiga nafik ke apiak tu, nampak ni.
0: Tak nak nafita, bime 18 orang pak ukui lak tu. Bina suara rosiri mama gua sok duti ukui ngakat tang nak tu. Tema tu ku jual mihamarakung ini ukakat tak si marang mata nak duti ni. Anak bing mit kama yumar gunner ningin ni dan tawani kuk juang mit anak bing takang mat dan tuak ngulun irununa bing mit ini bing kak biuluni kuk juang mit katima yingit

Hallo, hallo, ullukut. Tausun nito saksa ngang nerang mitillukut abo na CBC ukyok takto na raw takak bingagun. Ikarung ne, isabaw ngubunga, tunga sutyari.

tunga so ino gitte to sakta ko to gitte luta tamanga e karungnen isaba ngo vunga tana o kakte Karen Pikoyak ina ngir si madlugo ulumi tunga so ta gitte tamanga e karungnen ano ka tugulli tamane kanigara katakauluni ulang kanne katakun ngir si mayugara kisani ano ka to kaumatakluni Kanuin na ni inuktitok tunik unikak tunik to sa katang nerang may kasita po na tausun nikon 130 mingarak til lugo 3 mga kasung ninga ni tunga sutarite emailing avut ila ulo makita kong uraktok tupaktud 14-2026 to sa sa katang ner to emailing avut temari innang mid o kakatakakon nak sila o si magamatay ka nga ikperjung mid un ukaw sa kaktil lugo ila apiksokon nak sila o kakakon kano kimmang ni pero sa katang ng mga kimmili o katang ng mga ta na inakiyak 1942 may inurok si maluni kimuksin nakpagtilugi tayo sumani ta na unika katang niyaktok amaro ulumi ko gardyong mit nun na ringat tapi wala yuri kayingan nito sakbikang niyaktugot nun na ringat likano ito katak si mang mga tapi wala yuri kay ibuta na benedikta tunga subtitang niyaktavon amaro tayo matamatuman ni pinaswako si tini nipito kang mito sa araw kata tana sinagsaw si urok si mayo teso mani igluring mo yung urok si mayo ilagilaw si mayavot tana uigo karong mat ingyoktok amaro unikakto aktilugo tana tusaksaw ta kasi uti yung maralak ako ulumi ingyoktilugo tusana aktavon amaro unikakto akmi unikaktilugo Tana rutao king ulak pak sin nagsaw tito kak tana angot kim merom meok unika rauk si mang maino sa kilauk si mayamin ni teso manino naragarango vak tilugit kano ito rauk si mang mangak unika tiluneog to sana ak tavon tapata ko ato saksaw katang nektut unuksang titong nekta si kafitong nekta si ronit inilag sa tiya mare o yaklo si tako ato sang nektut yun erming mata unuksaw yu inuktito katak tun to sang nakatang nektut

mi gattaro ai ta qua unika gattaro til luge se bolang me oqaw sa kakaro magevonga tabani CBC kunit to sagaksa tan CBC kunila kinyang miyut ikana yaktik samik pinaso ako si unung wagot o kakti o kata gayak tumik inuktitoron na terlone unikangnik tusaktaw yagaring nilo tusaktaw tutakata gayak tumik apersoron na ter tumik inuktut tusagaksanik si batarviko amaro nating uyakut tusaktaw kata gayak tok Sanak sa tiyawag pinasugit, tana, to sa kumagubit, unikang niluni, kanuto yung nakno na rin niluni, to sa tao yaga rin ni, apiksukat ako manayak lutit, tabo nga si bisikot, tana, pilakak sa tiyawag sanak sa, to kisigakan na kumagubin, tana si bisikunit, ang ayok kakayabot, Chris Pulia, tana titikak bigay yun nakta si sanaka katak si maya si Miksanot, unikak si mayunik, resume, ngunakaktaw yutakwa, narunayak si mayunilang, tana Chris, C-H-R-I-S, dot, Pulia, P-U-G-L-I-A, at, CBC, dot, C-A, Uvarone o karabigi yun na terta si tukisigarbigi kaniro magusiyo. Ufunga o karaw timot 979-6117. Pinayo katarite. Iuna sa kesa kauna. Tana 81 ni akago kaksi maraktok. Ikperdyong miyok. Nipilirun na sila sa mga kuila. So kuy giyaminig. Kimi lumiksano. Kano. Kimi liyok pang ng mga ta. Kimi kakatari sa aktiluguro. Unika tiguro yarok sa mga ku. Tusaksaw giyaraw nginingan ni ay ni Jodimik. Bigyaro ti kakakluta.

0: Kikertarung mute ingerte koting in, ingerte lugito sasartabun. Ingitana Benedict Akayetok, Pivale Yuregi Vaktavut Gugar Juno Naringan Nun, Temarita Vona Atuin Narokto Nung Mat, Tusarviginera Tigut Nunaringa Kanuitok at Taximang Mangang, Temangani Kingulak Palmit, Pivale Yuregi Lortil Lugu, Mana Ukarutimi Katigilaku, Tunga Sutari Benedicta. Ila Benedicta ona tusarete kanero marxluku gugar jungmiut a aktuar sinasungniartut illuorarnik qanukeanga ila uyuma yupiyunnaqqan akili yaqaqqa uvvalo qanu
1: akili yaqaqtuq tanni illu atahut sittidalum akili yaqaqtuq a kumukunnarlu iqalliarunnarniartikki taima annianniartuq illuorni angilaq I'm not sure if you're a good person.
0: Kauk papi gyal logo nagajango kasung ninga no.
1: Kauk papi gyal logo hanin nga Monday ni tay ma ang mga kagniyak sismar niya hakti lu sismar pat ukto kagtayo mamata.
0: Aso, itan na to sa kumagyad laro ari sa aklugo. Asan ni ukaw sigsakakan ng COVID, Benedicta, ako yan na may palera klutin.
1: Kuyin na may pagigli ukaluk ka si tayong kuyin na may pagkalusay ko si bisak siyo katili katakit kuyin na may lakukit ayan ukaw sa kawal kama kuyin na may
0: kakugutaw,
1: bye.
0: Tana to sakvigisak tabut kugar jungmit nuna ringat tapi valle yuraginga Benedicta kayaito kugar jungmiut tagvavu tiyalik pavun ni jauti mo akalang miluta ay to sang naro kanit tiluta tana igluring miuta ilagilaw si mayabut sinagsaw tito kakut to sa araw tabut ipagsa ungatani ay pangu tilugo Unikar tillugu rito sa atuin na rog tabut, ingi oktok tu sa neak tabut ammaro unikar tuak tillugu. Tunga suti agiti.

0: mati gawe ya gawe pok timer wok tokuk tokuk kuni sewa kai mo wiya gawe gawam wiya gawe timer tu sewa mo gawe wak tukuna ni mari kia tak pani inung waka ruwe ya tok nu wak sung me tuni tain na wina gawe timer wiya gawe wak tukuna.
1: Tanna tosa sakta bud Fransa kuasa ngurok si mayo igluring mit tanna ngurok tau varok si mayo CBC ko ni pitok ang inning aktok 1989 ngutil lugo ni pilok tau niko unik aktu agak sakang na kovillo nit tabunga ni pilok vitinot ni pilok katakon na tiyak to si agakang itok 1-888-896-3135 dunga sa tiyak at takiti unari ay nipito kaktaok to sana rang miyabutan na si Muni Agpik tay kang kimmeromit nipilok tarok si Mayok unik kaktid lugo ilagilok si mang miyabutan na nipito kakli 1998 lisaw til lugo sinagsaw si Urok si Mayok isuritiani dyan karak til lugo kisiani nararaw milabon
2: kanwit yusi o kaktaok to nik upang akaw yung mayangin nik. Ata mata yung mamiksaan at inuit kamagiyuti katalaon ng inig. Nakiksa umiksaan at kawin magama. Kaukikiyudyak sa katsiya katik ila aksime katitamak ko nga kaukikiyudyak sa nik. Nakinig katak sila ti kamagiyuti siya naksaya katalaon mata. Nunali iluani. Nunali galalo katalaon ng mata. Agkutok si maluti kisiya ni. Nunalila to katalaong mata. Nakiksapit yung tigil lugo sunaw ba. Nunaliga sa alaw ko tiktaw ba natawa sa mi. Tama tuming up. Kapianak to ko yung kaming nga ng miglo. Naliw kumakay to tig. Nunakakatalaong mata at tunik. Kanigay palog kaluwak to tig. Ikaw ayok sa luwak pata. Pitakan na sa yung nakon lugo sunaw ba. Maan na isumasyong ulat tunga tama tuming up. Tay ko ano nali asing ipitakar na siyaw nakpata. Okso miglo, nekhi miglo, tay kangat. Kawin yung magama, pisuk to kaya to ni tamag ko, okaw tao pala akong mata. Sunakangin namin, pisuk to ti ikaw nga. Tay ma, pisuk to kaya si mayunik, taman na to kikak ti tao katala okto. Tay ko aso ila, akutok si maningin ano nali. Tay ko ano nali asingin, pijak. Pitakar na siya ang mata. Ikaw mayaw ang unak sa lutiglo. Nakayaw ang unak sa lutiglo. Tama tuming atag ka. Dahil mga kamagiyot akat talaw ang mata. So nalimat siya nun. Tamag ko nunga. Kawji magama. Tuktuyan ang loon ni. Tuktumin at tutuin na alaw akat talaw ang mata. Nunali. Dahil ko alaw tuktuli at tutuin na alaw akat talaw kati awyak ko kawji malunga. Tama ko nung aga mag-iutupalaw katalaw mata. Nunalin. Tako alaw ni tuktuliang ng ito ayak ko. Alak sa to na nilo ni tuktukayamik. Ibaluwaping milo pititaw katakunik. Tama ko nga ibaluk sangin ni miksakotik sangin ni. Ang uting italaw alak sa to na kalawangin ni. Nuta ayakang ni mata. Tayo maa.

0: tuttavik tu saksa osigivo odlomi nokkaleut 14 2026 ngotidlogo aliubunga danielo tu saksa olanga yuk odlomi dana yani ufot huaktami pivalea yulaga tidlogo tu sakpigilanga yabut ammalo takwa kayatso yakmiuk lo kasi ammalo khella Napalok takwa tusak pigilang ang miya butawa ni Halifax Mituk. Tain na umiak tuwak. Siku siuti na napalumik atilik. Imani lagmat. Takwa teitsuminga takuniak si ma laugmata. Ilagiyaw yak tus tilo. Patumiyaw ni nganik. Questioning layaw siyo. Kwa umiak tua imanok taula kami pingwa ungi makisong umima ilaw na kilaw kami ni unikati luwik amalo nalo piyo sa kilaw si mayang tamit saanot unikati lulo kasi to saan yak mayabot sila buli kaya kanwito niya lagwa tanyo
1: ahay man nakutuwa may nubuyeli nubuyelik si mayupalo mayagol ano ilagalapit suta Yang elua kalau naik kalau waktu lu kisi ni silat cepat lagi nak. Aha, yo kalau sil ni ada kau harus akan tengah unno sama ulinga jid, nuna peminun cepat milo. Atau siapa kan? Kuda apa milunu sak? Nubu ya kalau apa langan waktu milyok, nubu ya liliu milangan waktu istilah hiti kalau gigi tak pun unno sam. Anu kau ni istilah sihin ni tomik 20 mik, sungguh ni mik. Uko ni hak lu istilah plus 4. Sani kilo ambil ni boleh balu langan agak ramai juga. Anu kau ni asli lo, sih ini tu mik 30 mik 50 mutsung ni lim mik. Uko ni hak lo tilo gok zero. Umi ayok milo gok, nu boleh balu langan agak ramai yut. Anu kau ni asli lo, sih ini tu mik 20 mik 40 mutsung ni lim mik. Uko ni galu plus one min ni asuni. Inuk tu ambil lo, kan ni bingalok tu kalah talangan. Hanni winga lokto langa nak tau yo gok anu kunne astilo sikhinni lo nik yo lo akunninga ni 20 mit 40 mut sungun ilmik nilla sone haklo tilo minus 1 pobung ni tamillo hanni kala langa nak tau me yo gok nubu ya liumi silo ti hiti galagi dok pat anu kunne astilo sikhinni lo nik yo lo akunninga ni 20 mit sungun ilmik nilla sone ngalo minus 7 min ni suni akolevi milo Nubu yang langan agak terima yok, hanni lakta tu nak ayak stillo nusa. Anu kau ni stillo, sekhni olonik iolo aku ningani 20 minit seunggu ni limik. Nila suningalo minus 10 minya sunigok. Ibu jebi milo sallo nillo. Nubu yang balo langan agak terima yok, hanni lakta tu nak ayak stillo nusa. Anu kau ni stillo, one niolo atau ang niolo aku ningani 20 minit 40 minit seunggu ni limik. Nila suni khatirin niya tu wok, minus 10. Kaya siya mi raklin laik milo nubu ya palulangan na kaktaw mi yok, han nilitun na kaya haksu tilo. Ano kun niya stilo, 1 ni tu mik, 20 mi sungo nilim mik. Nila suni ngalo, minus 8, min niya suni gok. Wakta milo gok, nubu ya palulangan na kaktaw mi yok, han nilitun na kaya haksu tilo. Ano kun niya stilo, Nik iulo at wag niulo ako ningani 20 miso ng nilimik. Nila suni nga lo minus 7. Milang ang nagaktaw yut. Kayang sumilo kok, nubaya walo nang nagaktaw mi yut. Han nilito yung nagayahak stilo unu sa. Ano kung niya su dilo at wag nito mik 20 mit 40 miso ng nilimik. Nila suni nga lo minus 6. Min niya suni. Aw palam milo, nubaya lang ang nagaktaw mi yuk. Han nikalalang nagaktaw stilo unu sa. Ano kun niya stilo adwag ni tumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Nila suni nga lo minus 5 min niya suni. Tas yoyak milo na wuya lang ang aktaw mayogok. Han ni palya lang ang aktaw stilo nun sa. Ano kun niya stilo adwag ni tumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Nila suni nga lo minus 3 min lang ang aktaw yut. Tama nilakutuwa may nubuya lang ang aktaw mayogok. Han ni palya lang ang aktaw stilo nun sa. Ano kun niya stalo ato ak nito mik 20 mit sungo nilimik. Nila suni bulo minus 2 milangan ang aktaw yut. Kayang sol tuwa milo nubuya lang ang aktaw mayogok. Hanni palya lang ang aktaw stilo. Hiti galito ak paun nusa. Ano kun niya stilo ato ak nito mik 20 mit sungo nilimik. Nila suni ngalo minus 3 min niya suni gok. nuna chia bo mi lo bani nain me hope de o mi lo nu bu ya ka la la na ta mi yo ok anu ko ne su ti lo at wak ni to mi 20 mi so ngo ni lim mi ni la su ni ga lo minus 3 mi ni na ga ta yu post ve mak ko bik regulate mi lo nu bu ya ka la la na ga ta mi yo ok anu ko ne su ti lo at wak ni to mi 20 mi 40 mi so ngo ni lim mi ni la su ni ga lo minus 1 mi ni su ni ga ok ta ko ta ka sil ni ti ko ha wi sa ka ntang yo ok Nuna bimi, nuna tia bumi lo.
0: Ako mi Daniel. Mana lito sak na yak si taulaw na yata. Joey Nauyuk, ingitil logo. Ute roma bunga,

0: Ay, lahat. Ay, yami po akong huwak tamit. Katituyo ka na parang tiyong ay, di pa kayo na kaman, di ba kalat tiyong. Ula siya mo rin. Ula may 14, tama na huwak tamit. Nubuya yuk. Itila hatta ko ngayon na, alera hatta lako. Itila ko po araw-araw mo. Nakkanya may sinukiyo ko. Taka-taka. Ang palito yung mga kuti. Piso ko ito na kami kung masawa kami. Apo tiliyaro at suni. Kilaro patata siya kalibit sa lakho ito. Apo tiliparo mo. Ako supiyak pata. Kalibit sa lakho mo. Kasi ni tuwak tuwalo mo. Panatang ibo. Tuwak mo sa alay mo sa sali sa ating ito yung nakailig. Hamit sa ilakot. Tamani, inway, bakit paro galahat talong yun, nukulitik si malang mata. Nukulita mama. Ibang yakto siya kong mata. Mamiliw ato siya kong mata to mama. Nukulit. Tidak sama ya pilih mesu. Nuklir hak tu ni, kini ayak tadi siapa rumi mata nuklir hak tu, Stevie Pace nuklir hak pale lalu, ambalo 50 nukili orang mut, dah meyak nato si buli pale lalu. Ipasali na lang ako, nuklito ala ko ng mama ko, nito nga lang kaya ala ako na. Huwag-iwing ito, kaliwag-iwing ito na. 2023 ni talag biko, nuti ko lang yung ma, alak kaya lang ito. Umayo ko na, pinmakaya ko, walang ito, umayo talagto ako na. Tungali ko lang nga, ang malamakiya ka ko, siya ako na ni, nuklir hak ng taong misin. Alsiyak na ito nga. Alsiyak na ito. Alsiyak na ito. Sibulipak. Tungali nga maki. Yagos. Kaya may lang may taman na tumasak na ito na sigurit yung walang nimat. Takotik ko binas. Tinatamanin may takotik ko. Kaya matwaro takka ni awa yaw tong nga sana yaw kaya lahas mo teko kao teko makipiko sana yung kao teko tamani tutukagala mo yun tapos mi nga uya ako miso kalib mi apatay ay kusti ang malo kaya matwalo ako sa nga ni apatay ay kusti hatatu sana kaya siya talaga katong man. Nanong mo, nanongin na sa akin ni Tumak mi, sa kuya kong biyak sa wala yung miyo. Ano yung itunan mo? Tikirak tayo sa wala yung miyo ito, nanong mo. Mukiyo, tam na, kuliya lo, may, itinok ni kumano, isa may nasik, wala yung manan ni, tulalwa, patak tu yang itu, nan tu kalau ini musakin, tu apa tu, pinas tina tu takut saya ni, pinas pinan pinat, untuk masalah rumah pinas tina ni mesti mata kamu mampu tu bos teman. Ako tisya niya hatato mo na kuyo pinas tisya niya hatato ang latikina lalagayilo ala sumatiman siya mo katinariya si mamati kamay magayilo tanong ala si mamata siya mapito pinas tisya pinas tisya hatya ito lakato akitaro ko But then tables and gone you yourself. Goes to tea after Garvey, Mammy's up week, take what in the after Palemy goes to tea, Mammy's up mimic. The man ticked out, what the news. I'm not going to get out my Mr. Papatovic. Take what they are, Nicker Talani, Parachi, or so. We can all tell so much in the train night. The matching out to what they are so are me cutting a year to see my family. It was a easily locked. Easily locked to help, but loudly, really. Apute manito alam ilan ng itong ay iPhone nila masiba ni kalasis twin them. Apute manito alam ta ta masitiwa na tumi mang parle ka lang sa ni nakatong wal ko akil ng mo yung tapa ang pesto ako lumuwa kita mape manakot siya alam ni maharanilo ilo tasa niya no. Skidula, Hayao Negro, Mister. Apotayakta, Sue Guitar, Paskito in the last day, the Tasanian. They may be worse. Sakta Yak Week, our Yelping Lab, which was the last year. Tana Tatsuma. Mitä on se tämmöinen $9 million, mitä on missä näkutilla, niin mitä on se liikettä halakta, $9 million. Se on jatkiä se lomput. Mä olin ilmiä viljuu, niin takana kaakumi pikeläisemme jo. Nikitti kuin 100, on otanut hallunnaa sanajia tämän lääkeen. $650 million Asing itu, sampai orang mata tu saya menghitung hari makalok semua aneh ni pinasti aneh pasang ini sana kiri apartmen dia kiri tu saya makalok mesti lihat sudah mengahari menghitung. Tapi cuma sih itu aru makut ini tawan ni kuapa venir. Aku tina, tawang na ima ukiri ma sirti ma wakta man na nuna nga ta ikia nga ata uksualo inalum uksual niya ti uksitutso ni nuna kuyo wik mahay filekto niya loksi mapuig ukso ni ferdi. Hattau ini seperti kodenik kubis cumi. Hattau ikan uksolak ni waktu. Teman uksolak benar tahun ngotak yang moyak mat. Sukai sengilak pat. Tari tini uwilui asinilak. Temek uwali asin tersah sehalang nama.
1: Na komei, Jani, vaamu mua hohtani.
0: Na komei,
1: Jani? Atsunei.

kakukutulani. Ukin nagani. Takulala kumangita nangita kuyubilyo kami. Hindi ko sa kakalon ni. Kataw nga kang kaya mutiki kami. Kataming niyo sumi. Mahakayay nilo kusam niyo. Sukusok niyo. Nilo kwa hataw balok sunala. Umayo ka sa kakalon. Isuman niyo yakon na iso ni. Sunabating ni Giyangagot. I was like, ay nami akane ula yuk September 2025 ngut lugo khawi lauk sema yugo kaba makko umyakte wale October na lo mata tuna me ate hak me manga khawi ga so October ni teko ini tapese set af Canada they grab a chute unaura ya corpo mahatiki nel tosi mayo amiso de la pioli chisi malaccione asoya atektara juvenialo linao tavo wa khaihu ya la hatilota manko vamo umiakto ale ofalo me ya yugur Umiaksuali uktualo kutu inaaksi makatakini kutai na atatama atingan atikaktavi ni aluk naala na palamme. Inga suksuta taamunga laudukun na jagalu khiallak ammalo katangutitsaka yukak naituk umangalu pinga suksuta. Pinga kailu yukia hotteli laudukun. I'm not sure if you're a good person. Ammalo hakukta wittini atukkui sitamalu innakala alu

0: Hai, mana sikit ngujamu TQTR Temirta 355 ngawirmat. Nama si Mimatub Tawik. Naku minala kuna si kena meyusi. Si temangan ni ukan nama urut lami. Haupat hanu ngikut tak tu sak seolah bagut. Ni kecubi ulak temi tutawi min. Hai, sil ni adikku hau isa kentangin ni haupa maulung ayu network si seri bunga. Kutu ara pe mehapat nubu yalak ne na kakta yo su yu kala talak stillo hiti galeri dakpat ana we lak stillo sikhin ni tumik 20 meet 40 mut su ngun limik o ko ne halak ne na kakta yu plus 10 sani kilo melo nubu yalak ne na kakta me yo su yu kala lak ne na kakta stillo hiti gali dakpat ana we lak stillo sikhin ni tumik 20 meet 40 mut su ngun limik o ko ne halak ne na kakta yu plus 5 Umiyak milo nubi alak niya nga kta umiyakok. Sugo yu likpali alak suin lo hiti galagi dok. But ano galak suin ni? Sikin ni ulo oan ni ulo akun ni nga ni 20 meet 40 mo tsu ngon limbik. Okko ni halak niya nga kta plus 8. Inuk tuwa milo han ni lak miyakok. Huwak na tu ni sugo yu likta tu na riyali hiti galagi dok. But ano galak suin ni lo oan ni tumik 20 meet su ngon limbik. Okko ni nga lo 0. Bukan itu milo, nubu ya balu laknya ni kak tahu milo kok, anu kau lak suci lo tak tahu lo one new lo aku ninga ni 20 mi so one ni mik, oko ninga lo zero, aku lebih milo sih ni lo tilo nubu ya lak milo kok, anu kau lak suci lo tak tahu lo one new lo aku ninga ni 20 mi so one ni mik, ni lasu ni halaknya ni kak tak minus 3. Ibu jepin milok, nubu ya balurak ni nak tak, mayo han ni liter naga ya hak suri lo. Allah kelilu milak, mayo kalau ahit kita lagi dok, but ni lasuni ngalo minus 5. Salo ni lok, nubu ya balurak mayo, han ni liter naga ya hak suri lo ahit kita lagi dok, but ni lasuni ngalo minus 6. Kaya ang siya merak ng lake milo, nubu ya balurak mayo, han ni liter naga ya hak suri lo ahit kita lagi dok, but ni lasuni halak ni nak tak minus 4. Huwag tamilo, nubo ya balulak mi yugok. Nila suning alo minus 2, mi ilak niya nagaktak. Kayang sumilo nubo ya lak mi yugok, han nilito na kaya kustilo hitigalagi dakpat. Ano kaya lak sutilo, kabanganik tumik, 20 mitso ngo nilimik. Nila suning alo minus 1, mi ilak niya nagaktak. Aw palam milo, han nikalalak niya nagaktak mi yugok. Ano kaya lak sutik, kabanganik tumik, 20 mitso ngo nilimik. Oko ning alo, 0. Tasiyo yang milo, hanilak niya nga kta mayro ato tsikut sugu yulu tihiti galeri doak pat. Oko ni nga lo, plus 1, milak niya nga kta yut. Tamaan lo kutra may hanilak niya nga kta mayro gok, nubo ya walo silo da, sugu yulu tatu na kaya hak suta lo. Ano nga lak suta lo, tamaan ni, wan ni ulo ato ak ni ulo akun ni nga ni, 20 mit so ngon nilimik. Oko ni bulo, plus 6, milak niya nga kta. Kayang sol tra milo, hanilak mayro gok, Ano ko ilak suti lo, oan ni tumik, 20 miso ngon ilimbik. O koning alo, plus 1. Noon at siya po milo, abani, 9 meet hope, deo milo, sikhin nilak niya ni rakdak. At out siko, sikhin nilo di, nubi ilak mi yuro ulakot. Ano ko ilak suti lo, oan ni ulo, at wak ni ulo akun ni ngani, 20 meet 40 mo tso ngon ilimbik. O koning alo, plus 12, milak niya ni rakdak. Postville Makovic regolet milo, sikhin nilak niya ni rakdak. Tau yugok, okko ni haklo tillo, plus 15. Takwa takka sili ni adikut hau isa kentangi happa mouli ngayu i nunavimi nunat sea bumbilo. Ah, haila. Nakum me mage alu nala kunna si kenna kumi katsi tuttavimi. Kamat siala ngavasi taani sit siala ngavasi ajuk tuolo takpata mantsuja kaneite akko isu menna alu leenak tuolo mata. Playoffs big silly uti ligami. Ah, hey, game 5 langa jualo mata Buffalo me. Takun nasi alang apa sih? Unno sih cia alang apa sih? Hidup ngasih lo, asih wajar daily. Aku ni ulang itu an, aning gua langi lok mekoti. Unno sih cia alang apa sih? Akhirlah, hong apa sih?
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

0: Manalitan Pivalele taking at Kuga Jugmin, Benedicta Kayai Topivalele at Ligur Sanya Tigo.
1: Then Ulumi the Kutamani, he was telling me to. He was telling me Nahum Tema net to have to look at the Hintamani to. He was telling me to. He was telling me to. He was telling me to. He was telling me to. I'm a little good. I don't want to do after half a year to him a limited amount. Now you need to do it. You need to do it. You need to do it. You need to do it. You need to do it. You need to do it. You need to do it. You need to I was able to get the money. Among the town, Lactor, Tarsini. Now, Yan, little Rogan. They've gone with the half a yard or two, little Rogan. Ah, I mean, Marie, to a marriage, to a young, and if you take a half a yard or two, and you turn, you turn, no colour to the link of the jackal. Time I need someone. Man will look at the yard of the toilet of the money. Go out and look at the good wanita yang katakan tak betul ni orang tak kau ni orang tak tu mah, kau orang ni, kau melihat teman ni aktif tu kau lagi ni, siapa ni nak ni, aktif tinggi kata mata, ah teman, betapa ni orang tak mana lu, uli Mouth of the Korean in Maldorak. I look at the Hunakovana man. Then my next man, I'm not a look at I'm not a young to me, Mr. Manga. tam inokatiago ang makunalo ng nimbido. Nagkunigigakot tam na. Sagwa ni. Taksim ayan ni Lunakuwa nakataman. Inap ka. Nagulitik. Nagtiyalo. Ikalo laman ni Yumalak to alam ni Matitan. Ikalo siya katakaw kinitiyak siya katakaw makto alam ni Matapatan. Matapat. Ublok siya tikot. Ublok siya tikot. Iniyak din nila tayo ko ikaliyak din tayo katamata. Kuya nakulak. Iniyak din tayo ko kanito alam ikaliyak din tayo tayo mata. Kuya ay katam ni matutaw. Ano yung kasi? Kuya na katam, ano yung kasi? Kuya ka lo katam ko na kanito wala mo. Kuya na unay tiyak. Unay tiyak. Unay palangit sa palutog. Lumikihan ko. Ako malalot sa hamin. Ito ay malumilot sa hamin. Ito ay manayman. Hanap tayo liya. Hanap tayo liya. Kalugtok tayo maanayin na matahan na kagoma lunilo. Tahan na nunag ko tayo maanay sa lumat. Tayo malugtok ko tukas sa lakto sa mani. Nagluto na ang unahawakat ako tayo ko. Nagpiksaki ako pagti. Kaya nakulakat ako sa buwan nunag sinis. Nakinitig ang may ilani inutok ka nung pinapakat sa mata. Inutok ka nung inutok. Kaya ko nung nagulak sa katiyan nito. Ang urang mo tayo manakat sa mata. Kaya ko ang unahakat sa kinit. Ang unahakat sa kinit. Kami tayo manasak ko. Tayo malo. Akagupigyan niya laksini. Ikalukyo rin niya ang may mata. Akagupigyan niya laktutahan na. Ang ilakyo rin niya ito kakalungin. Ito rin. Ang ilakyo rin niya ang mata. Akagupigyan niya laktutahan na. Nung nagilap ko sa akin may ilwas. Ay manay timalak to. Akagupigyan niya hanan nga mong tigilak ang niya to. Ay manay timalak to. Ang inyaksaksyon niya ito ka. Ito niya lang. Nakitiyawa mata. Kung ano ito tayo may kalyaka dami sa mataw nung inutap ka pa kasi ibig tao nung alitari ako yung takaktimod ikakatingarong nila tingari ilakakti buo tao nung ako takaktimod mata. Sari akong ito yung ikalungod yung magangami. Ikalukto ako, alam mo, matakaya ko ito ni Kuya, nakalak si Malimig, nakitsawla ako sa kapintang tibig. Ilan, nakitsawla ako sa kapintang tibig. Ikalukto ako, tanong tibig. Kano ko luki, ayan, lukawag sa katiyak ko, kung tayo mamakripan. Tanong nga, at ako makto, alam mo, tinalian, ikalyak ko dito. Tayman na ito makasalulo ni Mata. Ino kasi ako ang umamit ko sa amin nung nagigagkukura ko ni Mata. Nung nalilinalusukulak to ang ilalulak to sa amin. Nunak ko. Inuhukto ko tikulo sa tiyak ko. Ayun ni Tinoy. Kuya kalukat ako sa tayman na Mata. Kuya ni Mata. Tayman na. Kuya nakatama. Kuya kasakto din. Unay tiyak tuwala kaya ni ilan, unay katakalak. Unay katakalak ni. Ano yung katakalak mo matulitahap ko ni takam niya inutin niya. Taman, yung nagilap din. Dahil maanay sakong. Ayan, ilukaw sa katya ko yung kama. Kuya niya may ukalog ka rin.
2: Ila Benedicta ona tusarete kanero marxlugu gugar jungmiut aktuak sinasung nertut ilorangnik kanu kanga ilau yuma yupi yun nakpan akili yakakpa uvado kanu
1: Akili Yariakartok, Tan Iglo Atah, Fifty Dalum Akili Yakartok. Ah, Humukun Narlo Iradiarum Narnakitin, Taman Yakartok. It's all Angilak, Angilak, Sakir Narkit, Nunakin, Mukun Narlo Iradiarum, Iradiakin Narakan Yakitin. Iglo Atah, Fifty Dalum Abatin Maroko, Akili Yakan Yakartok.
2: I will take a look at the car.
0: Tanut sa wigis aktibut Benedicta kayaitok pero lelo yudikang at kugadumin koyen namik.